0: Talawangala. Ta, Pari. Schila.
1: Na.
0: Lali Talawangala, Ta, Pari, Schila.